0: from Lagos, this is
1: Jordan.
2: 105.5 FM. This is Jordan 105.5.
3: Station with the voice for entrepreneurs.
4: Oma ti jade ashentele ni soro ba mi fa keye soro kagbo soro.
5: Alagbada ogo ba mi ajulo olori ninu awon olori olola ninu awon olola arabari bi titi o le wo lai lai. Oba mi ologodi da ba mi to to to. Aba mi to ba mi to feyiti. Aba to po ni ore to po ni agbara baye je fe kore olorun ni ogba be gbogbo ile pariwo go go go go go go go go go ore mi ni seyi ni pastor fakeye mo ne baba labi yamo ni mo nje lo ni ojo esimi wa nisimi lori awon idile re jake jado eni omo olorun woli re joko le ni ojo meta ni kan ka so simi lokan bo wo wi pe nigbati iroyin ka wi pe jesus jinde bawo lawon eniye je gbe iroyin ye si ki lawon ara ilu so nigbati wo gbo pe jesus jinde bawo lawon ara church sese nigbati wo gbo pe jesus jinde papa awon ti won ta jesus kini won se ki lo ro lokan pilato ati herodu nigbati wo gbo pe eni ti won kan mo ki o ti pada jinde kini mo lara judas nigbati o gbo wi pe oga on to n ta ti pada jinde bawo lo se nse awon to na jesus ti won tun ta si lara nigbati wo gbo po pada jinde awon ti nu won dun o nu awon to n dun won dun won baba igbega to n reti to ba de bo se ma se lokan won eniyan niyan ti jesus ba gbe se iyanu de bo se ma ri niyan o je ma ro lokan won to ru epi bi gbe didi re ba ti de niyan igbe didi re ta ro po ti n pe ninu odun bo se ma ya won eniyan lenu niyan ni awon kan je de tubu ta ba jesus nibe ba nde ni awon eleni ni awon ta ni bo ni bi ti won fi o si ti jesus o ba jinde teyan e ba madun mami tan re ma nigbeyin to dara isele ayo amara je gaga oye wole re isele ayo amuni gbagbe iya atijo oye wo gba leni o iyo sutu si jesus pada di ogo egere ma dogo ojo jesus jinde lati gbe are fun alade loruko je wa dadi oba kere kere bi ere bi awada oye egan ma dogo ma yin lowo nule o jade o si ma korin ayo gbogbo yi te si je po olorun ni agbaye si ma po fayo ika ni yan ko ni bo je fa boratori akobi re o ogo mo re ma yo irawo ma tan ni lala ye wari ba ti je tamo tamo o apa po si baye ko ni bayi wa to mo re oni jiya dale mama baba oni ri jaye o ato baba mo pe nikan ni baba lo ni ki so fun pe ko ni je ko so fun mo o Luke 23 verse 23 wo ni fi karapa olomo o alanu ma bo sawari on to sonu o ni se ko wa eni afa la mo mo re oni ko sowo o iya ko ni gba igba rere lowo ore tomo tomo o ni re ba de ogun oni yoju sile yin o araba idile yin oni wo gbe tomo tomo ori apesi yin ko ni pada dori amusi o agboju loluwa ki jogun ofo ori jogun ofo tomo tomo o oju ka epa oju ka ere re ko ni fayele lojiji omo re ma lowo afowo ke ododo ale wa je won omo wa riri omo re ni ile alaye loruko jesus wa je eyan tomo tomo wa gbo iroyin ayo lori omo re o oju re ma rire tomo tomo oni seleya akobi oni di aripo si o oni rukegun ogun ati jeje ko ni bo sowo ta yin o oju ayo re ma de e oni peterson pepe ma duro je won omo oye najo ojo gbongbo igi babaje nile ni igi baje aye omo wa ko ni baje loju wa o abi ya ma dide eni tule kan soro lori omo omo ara oni deru ogonu omo ara oni lu aye alaye omo ara oni di ero eyin odi omo ara oni di aguta jama jama ile yin ma toro mini mini bi omi afo wura pa oni rogun moto elewe lori omo o oni rogun aso pa mefa ibanuje lori omo re o oba mi asoro bi ja lo ko ni je ko roko laso lori omo o wa kero ko dele tomo tomo o onu majamu iyanu tomo tomo ogun omo re ma tan bi orun kari aye orun yonu so mo re emi oni gbabi si olori omo re o ohun omo won ma toke a je won omo pepepe ari na ko ire o akoya ibi o oni tale tale wo esan o omo re wo eya iranu loni o oruko omo re o ya ko soro nibi giga omo wa oni diro mo igi gbagbe o owo ibanuje lori omo won ni dajo fun o agbe mi aye ko ni gbe rogo omo re lo o pase ti jede lara omo re o eleni ni omo re ma yin eko nibi to ti le ikan re oni baje loju re tomo tomo o lodi oluwa agbe male tin bori ale ota wodu leyin o ojo mada yoro lati orun sori dile yin tamatama o iku jogede o nto wo mo re je koni je kupa o wa riri omo re nile alaye adiba koni je kupa mo wa o mo bi si omi o to koni je re laarin iwa tomo re o aje ri ebi darandara lara david olorun ti ri ebi olokiki oba lara re omo re ma di oba agbaye oko ibanu je koni gule sebute wa o o ni fi fa logo omo re toro faye o wa na ma ti ti family koni da ogule o wa duro seye omo re owo atun ni da aye koni ti omo re o omo ti mba ti gbadura lori omo tete ma sami omo irole aye koni ba to omo re je o agbe ni ra koni gbe omo re mi agbologba iku Isaac ku o omo re oni gba ku oni kuku o wa gbi terere lori awon omo re oju lo wa aye omo re lori so ya ru tu sile akoko ayo re ma ko tomo tomo o wa gbo ki odo kafara to ja lori omo aye omo wo ni se asuke o ogbe si lara omo re o ya ko jade lojiji baba mi adana fina ja adana fina ja nko ni je ka yo fina ju omo re o emi re gu tomo tomo wa duro je won omo eyin oloyan lo bi abiye o gbadura gbogbo ni to gbe mi ni agbaye oro re oni yiwo o oro re oni ta si ara won omo ye de ma sanjo o ko ma tun so omo yen ma sanjo o adani ma gbagbe ko ni gbagbe iwa tomo re eru to ndani kan gbe olorun ko bo gbe ila ko je sisi yo pada ja si eri alaanu ti ki wa sise yo ran lowo ore tutu olorun ko yonda re fun o yesu oluwa eri meji la ma gbo ka to ma lo church ni dale mo
6: every six ti a wa se program bi bai so won wa ni awon kan pe boya omo won wa ni ewon
7: awon tomo won wa ni
8: ewon tomo won wa lewon
6: mo sa jaje fun omo egbon mi o wa ni prison ni ibara ni abekusa lati bi odun marun
7: 5 years
6: se ni even gan de bi pe mama e gan tako bi pe ohun o ni fe ko bo ninu e but pelu ori ofe olorun ati anu olorun o release omo yen olorun
7: do o ti release e
8: o ti file
7: hallelujah
8: awa ni kan ton sami loruko Jesus amara o ni se won aye o
7: amen
5: ba bi gbe eri keji si
9: mo dupa la baba labi amo itoji ta se ni ota ni ose to koja lo mi mo se wa dele ti mo se gbagbaga ta lo wa pe mi ni dai lori set mi mo se wori set mi ni ojo omo egbon mi to wa ni doyibo bo se se 200,000 si mi hallelujah
8: lai soji
9: oluwa seun adura baba labi amo o ngba o
8: se e wa gbowo ohun
9: mo gba
5: mama to ba wa go dada o ti tu akoko lati pade pelu Jesu ni aro ni dale mo ibe ni gbogbo abiyamo yo wa pelu awon omo won isi aro e la pe ni aro ti service ati miracle service ki lo dabi lo kan jage loju re je lo te pepe re ni waju Jesu laaro yi ikan meta lo de ma sele laaro ni service number 1 mari pe mo aneti gbogbo eniyan ni o
10: this is
5: fe number 2 gbogbo mo ni o gbe ndomi eyo ko ka fi se didi adua number 3 to ba tin denu church awon sa yo fu eni omi kan lati ori pepe lofe asa isi agbara ni ti aro yi o bo le ni dale mo to wa ni sagu ota logu state so fun olokada ko gbe lo si church awon mo fakeye cac ago mefa ni gbogbo eniyan ti debe wa jeun omo o ore toni ni mo pe ni ore majemu isimi majemu ifokanbalẹ gbogbo eniyan lo ma da lori omo lori daddy mommy mo ti ko kere to mo ti ko pato mo fe ka fi ranse e ma gbagbe tight o wa ni fokanbalẹ lori gbogbo to yi opo yi o isoji september 16 ti deta isoji ojo meta pere ti a pe akori re ni wipe emi oni mo boji omo itoni ti emi mimo fun wa lori soji e mo ti sise le lori mantu fun eniyan 20,000 ati ororo abiyamo fun eniyan 20,000 gbogbo re na de ni ki pin ni ofe nibe ilu eko ni sa ni gbogbo abiyamo ma pejo si ni amo plain ground ni ilu agege gbogbo eni to ba mo ba ba mi so fun pe ilu agege la lo ni september 16 olorun baba labiyamo o aye lo wa
11: hello prophet 090

rewaju olagbemi jp anu ni moriba laarin ago merin koja iseju merin din logun sa ago merin abo idaji ninu adua owuro kutukutu ta o jo ma gba lori ikoni yi jordan fm 105.5 o ma jiri owo wa jiri a

mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e ti nlanfani lati gbo mi ati lati gbo mi loni ojo Sunday ojo isinmi. Today is 23/08/2026 ojo keta le ni ogun osu elekejo odun 2026 mo nki eyan omo Olorun to logun to logun mo nki yin teleso teleso mo si nki yin loruko Jesu eni to ku to jinde eni kan ni woli se ti wolu ni lati jo Friday gbogbo ayo ti mo kobo ati ase ti mo mubo oni mo be bi ki o pe Sunday leyi oni je to kan fun o ninu aye loruko Jesu e dide nle gbogbo eyan omo Olorun omode agba okunrin obirin ni gbogbo bi te ti nlanfani lati gbo mi e ja lo ki ologun ajobo Olorun ti o je ko su oju onu ogo mo ni fun eyin olufe mo fe ko gbe body eni bi to ba wa e ja jo gbe orin soki pelu gbogbo agbara engineer

won gbe eyan omo Olorun so ta se ton so ngbese lagbare ni to ni aye atorun obi ope bi ope ko ni tan ninu oro mama o se se ogo e wa yi ka oto yi ka o si bi alagbara bu gbe oga titi lai lo pe mi lodo re in the name of Jesus Christ gbe eyan omo Olorun e dide nle mo fe ke nawo si waju owo mejeji e te bi eni po fe gba nkan emi duro ninu majemu ati agbara Olorun mo duro ninu ipe ti a fi pe mi mo si gbadura fun omo Olorun tin gbo mi pe in to ro ko le se laye on to ro ko le ni on to ro ko le da ase ati majemu Olorun ninu aye mi ko si ona re fun o ya fowo yen raju gbogbo eni to gbo mi mo wa so le kan na bo se tewo to tun fe fi raju yen ki Olorun eni to pe mi to ni ise lowo mi ko lana fun o ko so aye re dotun in the name of Jesus Christ e wa bo bo ba le gbe ra to foke a jo foke ni igba mejila bi igba te yan jump a jump ni igba mejila mama a foke ni igba mejila lowo eni keni to di e to re mu sinsin bo ba gbe body to foke ni igba mejila loruko baba to ma ti temi mimo ko ni ko

0: pe ni laaro yi e wo nkan sa in ninu only communion perfect healing lo nbe ninu e iwo san pipe ko si abalabi to ba fe si ni ko to di pe ma menu le ibuko to nbe nbe o ni dide jeun nitori ti ona na ji fun o si dide ni agbara onje yi o si lo ni ogoji osa ati ogoji oru si orebu oke olorun. That is the secret behind the communion. Agbara to nbe ninu communion niyan. O to di pe ma so ase igbala to nbe. Brother yen so, o ni bo se ri tele. Ko si gbogbo tin be ninu ti en le pe ni igbagbo ti ku danu. But thank God nigba to bere si gboro Olorun to se gbogbo awon kan ta fi yan le, iyi pada bere si de ba die die. Ebo bere si pada. Imi si bere si pada. Owo Olorun bere si pada. Emi o mogun ti Jesu le damu woli ko ni se yanu Jesu lo ni se yanu olufe kini kan tun be ninu woli ko mi ni o ti mo bo wa so e je nde lati le agbara
1: isin taro yo fa kiki ko si nkan kan to le ye woli ko mi ni o service emi oluwa wa so o ye ka se ni ojo sunday to koja ibo ta le se fun idi kan tabo mi bo lele ko si n to le ye laaro yi isin kan pe la si se yo bere ni ago meje eje so pe ago meje igba ti o ba fi di owo 11:30 gbogbo o ti pari ati ni gbogbo sona church only communion meta meta ni e mu kan ni church a lo kan ta fi anoint gbogbo nkan to nbe ninu ile wa ati fe wonu osu bababa ni agbara olohun e yo kan la da sinu omi number 7 omi number 7 omi wa number 7 gege bi ohun olohun gbogbo eyan omo Olorun rapala gbogbo bi to ba wa make sure ko denu service laaro yi isin agbara ti mi fe miss ni eyin na wo bi testimony ti bo se nlo leyo kokan ati bi gbogbo e se ndun e ti mo wa fe fi kun gbogbo eyin odo Jesu Youth for Jesus our convention for 2026 ipago awon eje so bayi wi pe ipago awon odo Jesu yo bere ni on the 27 that will be on Thursday ojo Thursday 27 titi ojo Saturday ati ni gbogbo sona church ni o ni Jesus city last di pade 27 28 29 ojo Thursday Friday Saturday ni igbara di ile fun birthday wo ni odekunle Epaphras amọ pe yen ni Olorun ojiji festival special Olorun ojiji festival special ni Jesus City but atanso yen on the 7 and it's going to be mighty iti mo fe fi kun gbogbo eyan omo Olorun te ni anfani lati ma gbo mi kaka kiri agbala aye to ba ti di aro ola ni Jesus City emi Oluwa so pe ka yi ko lekan ma wa nbe ni ago mesan iyen laaro Monday iyen ni ola ni Jesus City bi Oluwa se nbe ti emi nbe laye won ran mi nse si awon eniyan bo ba se se omi number 7 yen ma si ni ki won gbe dani awon ti won ba nbo iyen ni kankan ipade taro yi yo je ipade mani gbagbe omi yin o le lo holy communion yo kokan si meta meta holy communion laaro yi yara de e wa pade Jesu onise iyanu oba to po ni pa oba to po ni agbara o n kaluku woli lo lebun ti e mo mo ibi ti abala bi ti e leda ti n lo mi so ma to to so nigba ti n ba fi jade ku onu program ago meje ago meje ni isin yo waye laaro kutukutu oni and isin eyo kan ko si two service loni ati gbogbo Youth for Jesus and all the adults we are going to have combined service eyarade lati iworode ewo moto gbagi elefe sokale ni wema e bere church Olorun ojiji ni bi garage yen eyan ayan fe oro e bosi e je nfe leyi ku gbogbo eyan omo Olorun bo bo se ngbo mi laaro yi gbogbo eyin te wa ni Ekiti pupa ati eyin ti e wa ni ilu Kwara ona meji lati bere service lati se service wa ibe ni church wo ti bere laaro yi ma pe awon eyan ti won ran wa lati be ki won wa ba njuwe ibi ta ti se holy communion taaro yi a se Lekiti pupa bi Oluwa se nbe ti emi nbe laye a si se ni Kwara lona meji gbogbo eyin omo Olorun e teti lepo eyin te ba wa ni ilu Ilorin eyin te wa ni ilu Ekiti pupa Okiti pupa e ma binu bi mo se n ba yin pe won ba njuwe awon ti won be nbe won a so ye mo bo yin pastor ye mo bo e wa ba n so le yo kokan
0: in koko gbe meji n to gbe kan si to ba ya bi ti won ti so ti won ti se holy communion service la meta meta la won na o gba
2: mo fe ki asiko eso gbogbo awon olugbe okoroba ati amigbe re bi pe ijo comfort life mission international ti gbogbo eyan mo si olorun bi jiri kale si ilu okoroba ni kete ti a ba tun wo okoroba e je ka so fọlọ kala ri pe a lo si A&S Effectron ni estate along okoroba erije road
3: adara fun wa loruko Jesu ni gbogbo bi ki bi ti e ba tin bo wa si ilu oro United bus stop e bere Benab Event Center Benab Event Center ti won ba ti na wo be si kojina ti United ara opposite Oro Grammar School Benab Event Center opposite Oro Grammar School ni Benab Event Center ibe ni awon omo lorun jije o ti mo Joseph
4: oruko mi ni Abiodun Iremi Ponsi mo wa lati ona lalupon mo dupe lowo olorun to mu mi lo si ipo oloyun ti mo bi layo atalafia akolu ko gba rire lo wa nwole ninu oyun omo yin nigbati mo ni oyun e oko aburo mi travel bo se don o wa pe aburo mi pe mo fe mu kan ninu awon omo mi pe ko ati iyawo ohun jo mo bo ngbo di jo kerin ti mo tun bi omo yin mo ti san lale o to pe awon anfani kan sisile nbe pe awon omo yen ma je meji o gbo mo dupe lowo olorun won wa leko lowo lowo bayi tori bi sa won ti jade
0: noi ba mi gberu mi o baba wa ba mi gberu mi dori ma se da mi da buka to mi o Jesu oba iye awon omo meji ninu omo melo ti ya yen bi won ti ri owo iranwo pe eja mo ba yin ko won lo eja lo mo toju won be ja mo ran won school bi owo lori oni lo ni je bi n ba yi o to foke ni igba meje ki olohun ti mo nsin eni ti mo nke si ni gbogbo iha ko gba gbogbo ona ko gbe iranlowo dide fun o ko gba gbogbo ona lati gbe aye re dide be nikan ba lona ti elomi o si ona in the name of Jesus ara oluwa loni is going to be powerful ago meje ni service la re igba ti o ba di 10:30 si 11 in tin ja won eyan ori owo olohun won te ni instruction ni e je mo ba oro bo nkan be sa
4: mo dupe tori ekun ni mo fi ko wa kuro ni ituka emi ati baba won mo bi omo merin fun o si ta ile mo mi lori eni to le se ri o wa nibi lati gba na mo ku awon omo yen kiri ko to di pe mo ri mari mo wa mari olohun a si ona yen fun mi lona ti mi o roti ti mi o pe family re kankan pe ko ba mi toju omo mo dupe lowo olorun gidigidi nigbati agba oni communion tori eni ti mo fe o pada ko ile mi fun mi ni
0: dai ilu mi mo wa yi bi owo mejeji soke bi n ba gbo ti ami re dun gbogbo ona ti awon kan ti mo mo pase kelomi o si fun o ah aye o lo pe be nikan ba kan ni ti elomi asi terogi abe won bi aye obirin se lo ni abe wa wo bi o to fe o tale mo lori tomo tomo nkan be o ma ja soro lo be because agbeju enikan da gbo osika ni nke yo kan ti mo mo ni wi pe to ba duro lori oti to to ngba dua to n te le instruction o ni mo wa agbara oluwa emi na mama daddy e didi e wa agbara oluwa ise yen le jade bo lo se ni ara oluwa ni kun to fi gba dua ti yi pada oni wa ni won gba to ba ti je pelu christ ninu re emi a mo so pe ka to gbara oluwa o godo ja jesus oluwa mo because are la fe je o le jare eyan ko mo faye oni to ko mo faye re fe to fe je lara ko si ko le ba sise o le mu eje jesus ni se ko mo da o mo ko si ni sise ni so asiri awon atayo leleyi isemi o waye loni bayi ki se ni church we ma nikan o go so na church wa ai re fun tale meji opportunity nla ni an gbogbo awon so na church o connect mo mi emi le mo wo bayi face to face Now, eje n gbo obirin tan ko to di pe ma mo fi kan se lo.
5: Gbogbo awo omo ijo Comfort Life Mission International. Ijo Olorun ojiji ti an bo lati okuku, Ilaodo ati Erinle Abosle ni Yanare bi aka to de Federal Poly Offer. Be na ni awo omo ijo Comfort Life to n bo ni Eleyoka, Ijagbo, Ipe ati Igosun. Abosle ni waju Federal Poly Offer. Yana Arabia ato ona ye lo siwaju bi a ba ti de Arabia hall to wa leyin Arabia ofa Joint Club Association ibe ni awo mojo Comfort Life Mission International Olorun ojiji yo ti ma josin. God bless you.
4: Nigbati yo ko leyin to se gbogbo e ko saga baba mi wa ni ka fi oni komilio ka fi anet o to di pe mo bi mo iya ga wole won taisi e won se gbogbo e te bi pe elomi gan to gba pe mo bi mo ile lo wa wo
0: oh ayo di meji won ni mo fu awon ni oli community e bi anoint e bi anoint asiri ni olufe to ba ti le mo tin be leyin e oni siri si oli community lo wa but only asiri eni gan la siri wo to ni won to bere ogun ogun na ni afaramo afaramo saye won sa da si eni kan si lele elomi si ko lebo won si ko gbogbo nkan to ye nbe o bi anointing ne gbogbo nkan si wole so awon eyan wa wo mo won wa wo bi le seri oye o aye o aye o eje n fowo bi kin lo so nipa gigin to ma lo
4: mo dupa lowo olorun koda ni side bi mo ti kuro ti oko mi ngbe awon eyan to wa mi wa lati be de bi pe lomi ni a bo wa ya ba ka ohun fe o wa o pada wa bo mo dupe lowo olorun ko to di pe mo denu ijo ni igba lockdown tan wole ni mo ba won wole mi mo tin jo olorun ojiji mo kan tan radio yen ni mo so fun baba mi na pe mo ni ijo ni pe mi ni Jesu tori awon kankan kan wa ti o ye wa lorun tolorun fi ye wa ni bibai
0: so gbo ji mama yen so o ni mo ni jo ni mi o ni Jesu so gbo iwo mo lorun to ngbo mi o le ni jo ko mo ni Jesu owo eja ojo owo eja o ya toto si ra won eni kan ni amo nti en se ti won pe piti mu bibeli le yo mo otito otito yo si so yin do mi ni ra otito to mo lo so do mi ni ra bayi nigba to mo Jesu atu ni le mari mari ti ma tori omo tutun se aye e bere si fo mo le fi akoko iso fun o pe mo wa sinu njo wa Jesu wa laaro yi Jesu pe o ore ma bo aso ladun aye ohun gbogbo adopin tete wa ijọba ọrun na ni bibeli wi ati ododo re o ni gbogbo iyoku esa o lasi fi kun a wa su lasan a kerojo lasan awon ero ijọba ọrun la wa nsajo awon ti an ti so pe bi na ba njo bojo ba ro awon tele Jesu won ni awon kankan gbon ti yan so ba n to gbe awon kankan nbe ti o ye wa lohun to ye wa ni
4: mo so fun baba mi na pe mo ni ijo ni pe mi ni Jesu tori awon kankan kan wa ti o ye wa lohun tolorun fi ye wa ni bibai
0: so ba mo so gbogun ni won se gbogbo awon mo lohun to ti ye won kan mo fi ore rin ni gbogbo eyin te mo so guso a kan mo wo yin ran ni pelu gbogbo so guso re mama join wa bayi join church la ro yi ma bo ninu egbe Jesu ni bi ta ti jo ngbadua ko wa wo bo lohun se le tu aye e pale boko ba ko ni oko le yan fe emi o so fun obe bi la lord ba le onle o si ko le ti e na apere ni po lohun fe gbo na ara gbogbo eyo e je ngbo obirin tan o se se ki mo le gbe mi o e ja lo church mo nbo e je ngbo bi to ti pari e ki to ni ka won eyan orubo ojo isinmi ki won fi ore oluwa je nja na ki won to fi ti
4: bo wa ni olohun logo baba won gan o ri mi ninu oyun omo iko mo to le so kan ki mi oko ja lo mo wa dupa lowo olorun olorun ofikun le mi da mi laamu tori igba ti mo so fe ni ti mo ni mo re ni bayi o ni a aya re nja mo ni ko si kankan mo lodo ti mo si wa pelu mi mo wa dupa lowo olorun gbogbo bi mo mi o wo 30 minutes
0: no ni o se wo 30 minutes nigba to nja ara oluwa gbogbo ibimo mi o niyan gbogbo eyin oloyun dide laaro roju poto o de church gbogbo eyin omo olorun te ngbo olorun gbo fun ile kiko o de church gbogbo eyin to je pe o fe ni Jesu ni o le mo ni ijo So eyan le ni Jesu ko mo nijo a pade laaro yi nibi ta ti gbara oluwa ipele orisi eyan meta la ni ma pe laaro yi o ti to gbogbo eyan omo Olorun mo wa fe ko fi ore emi nu o ri olurandowo bo bi se pade ti e na emi nu o pade onigbowo emi nu o pade olurandowo ore eyan mo fe ko fi le laaro yi eyin te ni ida mewa na ejo ire a to fi se ti ojo Monday account number church ni 2017 42 90 47 2017 42 90 47 Comfort Life Mission International First Bank Biyin Oba Wole Lo Eleyi 1966 36 38 73 1966 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission International ni o gbe jade e wo gbogbo le oni lojo Sunday eja Paris awon apostle out of apostle 21 titi wo 28 nje je mo pe idi ti o je ki se awon apostle o pe won fi meji yoku le ka wa ta je iwoli ata won pastor ateyin onigbagbo gba ti wa ka wa nu le complete e wo 30 ni enikan ni ke yemi nti mo so ni pe e ka iwe out of apostle chapter 21 titi wo 28 done and dusted e wo e je gbadura fun awon mo to ni birthday loni e mark wedding anniversary yin loni e gbe owo yen le ori e gbe kan le dodo eyi ni ase ati edidi ni aye te wa ki olohun ko gbe owo yin soke bo se mark birthday mo bo nti o sele si o wa ri onigbowo wa ri oluran lowo ko to di wo yin next year wa so itan titun ti jesu oba ti de jesu oluwa wa happy birthday long life and prosperity happy wedding anniversary the lord will see you through e wa dide ke fo ke ni yomo odun yin ati yomo ojo odun te nse ninu igbeyawo yen the lord will bless you everybody o e ja lo church mo gbadura fun gomina wa president wa gbogbo eyin omo ile iwe ati awon to wo uniform anu oba yin sise in Jesus name any kind pastor mo ni testimony ni agbara eni to laye ato o le lo number 08081 71 65 66 e send the message ire atanu ko ba yin you are blessed. It is worth it.
6: From Lagos, this is
7: Jordan. 105.5 FM.
8: This is Jordan 105.5.
9: Nation with a voice for entrepreneurs.

0: sọ pé ìbùkún tí mo ti sọnù olóore tí mo ti sọnù aláàánú tí mo ti sọnù láti january ẹ padà wá ó máa kígbe sókè àwọn ire tí mo sọnù opportunity tí mo sọnù láti january padà wá oyá oyá oyá padawa amen gbogbo aye ti aye daduo e dide pada e dide pada
1: oruko mi ni olorun fe oruke ogbe olorun loke authority ga last year ta wa ti bi last year gbadura ni olorun fe ni ojo ajo mo ti ba yan yo ti mama yan ma ko ko pe mi na ma ko so mo ti wa de lojo yen ari to pari ni last year ko mo na pe wa pe mi o nu ale se ready fun lo ni mo ni ah olorun to yi ti ase ni ma lu ma won o nu ase bi go bi go fun olorun december 14 ase wedding date
2: eh atoko
1: be de pe bi
0: eh ti se wedding tele
2: oko wa se wedding
0: ah iya
2: o ti di yawo
0: bo le se jo
2: ejo eni lo
0: ejo gan ejo gidi
2: lojo ayo ejo
0: ejo kan
2: ejo ayo
0: congratulations e da ti bi ogbo mo tan
2: a ti bi mo tan
0: gbogbo aye te sayaye ri e ma sayaye
2: ami jesus
3: oru meta ti jami ati se iyanu ti ma sele olorun sa mu ojo pe o ma bo wa dare
4: ogun to bo rin ajo isu kejo asiri e ma tu oni bo ri ko ja sosu te so lo fi e ko darapo mo gbogbo eya ti ede lori oke ogun asejere nbado lojo saturday 29 the monday 31st august oru asiri cross over akuri ti emi olorun alaye fun oli re eni ti orun ataye ngbo ti e professor with authority breaking generational code fifu ati wiwu gbogbo igun pile ogun abijo nibi ta ti bi o to so isere re tiniwaju awon asiwaju jesu oluwawa eni ti gbogbo agbara lorun ati aye nbe lowo e pelu eje majebu ta ta sile ni ka bayi o ma fo gbogbo igun tipile tipile iwo naa ma dominira lo fi eki iwo naa darapo mo gbogbo eya ati ede labe ipe olorun lori woli samojo authority baba woli ori oke ogo lojo saturday 29 the monday 31st august wakati adua mesan laaro pelu ise o lati ibadan tabi ipinle osun asejire ni e ma bo ladojupo kokakola ori oke ogo lede yen ikorita ipinya re fun wa to mojo pipe je ajo gbadua
0: e so pe eyin agbara
2: ayu power
0: se da mi duo
2: ati le mi
0: loju ona ogo eya lule
2: father bla
0: odi
2: dawo
0: ni waju mi
2: eya
0: lule
2: father bla
0: oya duwa father
2: and the mouth
0: ye le bala
2: father
0: bla beru ba ye e ke de beru ada me sa to le ada Eradu Oliama, eyo ni daduo, eya,